0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Bukid On. We got 16 minutes after 8 o'clock. And it's Hawang Mo. Ang Beat Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati Salasa. Swag sa bulsa. Sweetheart, ito na last hour na ating program. Makulimlim pa rin ang baligid. Ay, ay, ay, ay, ay. Uso sipon, ha? Uso ang sipon, uso ang ubo. Oh, sa lahat ng mga sweethearts natin dyan, mag-ingat tayo palagi. Inom tayo marami tubig, ha? Oh, kasi pabago-bago yung panahon. So, Ginoo, talaga naman, no? Oh. Oh, siyempre ba, sa lahat ng mga bagong gising dyan, oh, umaga na, brand new day na. Talking about brand new day. Oh, ito na, yung brand new set of winners. Oh, para po sa lahat ng mga gustong manalo. Oh, anong ating tickets para po sa black screening ng Spider-Man! Brand new day! Oh, ha, mamimigay kami mamaya. Abangan nyo lamang yan. Ay, mga sweethearts natin. Ako, ang daming ganap sa oras na ito. Siyempre pa, sinabi ko na yung isa. Tapos may isa pa. Brand new winner din sa ating The Price is Rice Overload na mananalo ng bugas at saka ng groceries. Excited ako. Baka ikaw na yun, sweetheart, ha? Dapat sinasabihin mo rin sa silingan mo na, uy, mare, pare, gusto nyo ng libreng bugas at groceries? Minaw na mo. Mag-Heart FM sila, ha? Magandang umaga, Ma'am Christine, maraming salamat po. All the way from Marabag, Bukidnon. Hey, good morning, Jason Steele. Paborito ni GM, ang hawak mo ang beat na giplay ninyo. Ay, talaga ba? Mga Tagano ito, CDO, ano to? CDO Papel Republic. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha? Yung mga suki daw nila ng mga customers. Ying sa GBA, Burberry's, Avid, JEG o Jeng, Gucciella, Diamond Hand, Kimam Ermelita, Quarteros, magandang kumaga, Laparan, Flower Shop, magandang kumaga, Glamota, at saka Marbeast School and Office Supply Training. Mga taga-balingasag daw yun. Magandang kumaga po sa inyo. O yung taxi na ikinig sa atin, Raptor Taxi. Si Vincent October ito. Maraming salamat po, ha. Raptor Taxi Analuf. Yan, thank you sa pagpaminaw. Siyempre, bukas pa rin ang ating text line just in case lang you get your shoutouts in you. Forward those to me. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. We got 8-10 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Sweetheart! Uy! Padayon lang ha sa magpamina. Dito lang sa Heart FM. Ang grandyo ng Heart ko!
1: Heart 92.7.

0: Ngayon nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, Jagger Watches A33.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa Tibuok City sa oras na ito.
2: RTA.
3: RTA.
2: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
2: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Teka, nawala. Naputol. Parang mahina yung signal eh. Balikan natin. Para sa lahat ng mga lalabas ng bahay, yung mga tipong bibiyahe, yung mga tipong tawag dito papasok. Kung saan man nalakad ninyo, basta lalabas kayo ng bahay, tapos nadaan kayo sa mga kalsada. Ito, mas magandang alamin muna natin para at least nakakaiwas kayo kung saan lugar, saan ma-traffic, saan maluwag, at kung saan ba dapat mas nadaanan mo. Nawala yung signal kanina. Baka napapunta sila sa isang lugar na dead spot. Okay, ito na, nasalitin natin, nagbabalik ha. Nasalitin natin si HBG Joseph Y. Kuratranaran ng MRG Taxi. Good morning, Joseph!
4: Hello, Jason Stel, mayang buntag. Galing po tayo ng Kugman. May build-up na po dyan sa banda po ng intersection ng Galaxy. Papunta po ng Coastal Road at papunta po ng Galaxy. Diretso tayo kasi may pasahero, papunta po ng Lapasan. Sa Lapasan, Jason, dyan sa may banda po ng traffic light, makahinto ka saglit. Pero umuusad naman hanggang papunta, diretso papunta ng Limkit Kay Drive. May kaluwagan pa naman hanggang nakarating po tayo dito sa may banda po ng Kugon. Sa Kugon, Jason, marami na po mga sasakyan sa lansangan, kaya makahinto ka saglit. Umuusad naman hanggang nakarating tayo papunta po ng 8th Street, Nazareth. May kaluwagan pa naman po dito sa ngayon, Jason.
1: Alright, may pasahero ka ba sa oras na ito?
4: Meron, marami po pasahero ngayon.
1: Sige, ingata na pagmamaneho at ingata na mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, to Sipo Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, alamin.
2: RTA.
3: RTA.
2: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Eto na, mamimigay na ako ng libreng ticket para po sa black screening natin ha ng Spider-Man Brand New Day. Dali na, tawag na 0961-8924-927. Mibay lang i-caller number 6. Again, at 0961-8924-927. Tawagan mo na ako, press those numbers and be my lucky caller number 6.
2: Heart 92.7.
5: CDOI Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
6: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
5: Ito ang idol ko!
7: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, that's a Houdini Dua Lipa for you. That show was brought to you by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ito na lang yung caller number 6 natin sa linya natin para po sa ating pamimigay ng libreng ticket para po sa black screening ha ng Spider-Man Brand New Day. Hello, good morning!
1: Hello, good morning! This is Steel.
0: Ano pangalan mo?
1: Si George Sabisya, Tagaramunal Village, Kamamanan.
0: Ay, George! Mahimpuntag niha! Mahaw na ka, George!
1: Mahaw na, umana, busog na kayo ko.
0: Busog na, busog na. Sige, sige. George, bigyan kita tickets ha. Sabihin mo lang sa akin, kailan gaganapin ang black screening ng Hard FM sa pelikula o ng pelikulang Spider-Man Brand New Day?
1: Along August 2, 2026, 7 p.m. is in CDO Downtown Cinema 3 and 4.
0: Yon! Congratulations! Sino yung kamukha kong artista dyan?
1: Ano?
0: Sino yung kamukha kong artista?
1: Ah, kasi Gerald Anderson.
0: Wala si Gerald Anderson dyan eh. Wala eh. Si Tom Holland dyan eh. Tom Holland. Oh, sige, sige. Oh, congratulations ha. Oh, one more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko, 92.7 Heart FM.
0: Congratulations. Magdala ka lamang ng iyong ID para mag-claim ang iyong ticket. Hoy, the price is rice overload na. Mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Ay, taga pala, yung mga yung nanalo ng ticket sa atin ngayon, hintayin niyo yung go signal namin, ha? Ay, yung nanalo ng ticket ng Hard FM, tawag dito, black screening ng pelikulang Spider-Man. Hintayin niyo yung go signal namin kung pwede niyo nang maklaim ang inyong mga tickets. Okay? Hintayin niyo yung aming announcement na pwede niyo nang i-claim ang inyong mga tickets. Eto na, pag-draw na tayo ng bugas at groceries, Ruleta Select! Ang aming studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Makasanding! Mga taga Makasanding, Paminaw. Aha, aha. Buno tayo. Ang kanyang address, Tibasak Makasanding. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Tibasak Makasanding, Boglas Ochige. Boglas Ochige, congratulations. Oy, nakadaog kang bugas. Hotdog Boglas. At saka itong first winner natin kanina, si Jessamay Bonilla ng Bayabas Zone 5. Congratulations po. Ang ating The Price is Rice Overload, inyatid po sa atin ng Covenant Surprises, where your piso gets more value than more before 9 o'clock. And for a break. Ibang with more, siyempre, huling mga minuto ng ating programa, ha? Manatili nagkikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
2: Hard 92.7.

92.7 Thunder FM Cagayante Oro City, 93.7 Thunder FM Pugino, the Spirit Karma for you, pag-ibig kay Kanibalismo. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. May nagbe-birthday ngayon dyan sa may ano, sa may Hall of Justice. Ayun. Sa may Hall of Justice Branch 3 sa ano to, sa Clerk of Court ng Branch 3 na si Ma'am Stella Leses Vasalo. Happy birthday today, Ate Stella Vasalo. Yan, sana'y mabusog mo sila. Kali po kay Ate Arlene yan, ha? Happy, happy birthday to you. Magbabaalam na ako. Maraming salamat. Natabayaran niyo po si George. Susunod na para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga love songs. At, huwag niyo ko kalimutang i-follow, ha? I-follow niyo ko sa aking page, Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat. Enjoy the rest of your Friday, mga sweethearts. Maratiling nangikinig, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang ambag ng Pax Silica Project ng Estados Unidos sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, naniniwala si Pangulong Marcos na magbibigay ang nasabing proyekto ng mas matatag na economic security at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kasabay ng pagbisita ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang, ikinatuwa rin ng Pangulo ang mabilis na pag-usad ng proyekto sa New Clark City Tarlac. Inaasahang 1,600 hectares ng technology hub na bahagi ng Luzon Economic Corridor ay nakatuon sa paggawa ng microchips na lilikha ng hanggang 1,000,000 trabaho. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Really thinking out loud.
1: When your legs don't work like they used to.
0: Ed Sheeran, bring us that soothing feeling. You know, pag ganito talaga, no? Na araw ng Biyernes, iba-iba yung naisip natin because it's about to be weekend. At you know, pag weekend, maraming plano. Sana you bring us with you, mga sweethearts. This is George all throughout till 11 o'clock. Dito po sa ating programa, Music from the Heart, and a very beautiful. Mainit na, salamat sa Diyos. Mainit na ang ating panahon. Oh, thank you naman. Oh, sa ating question of the heart, ha, sa mga nag-aabang. Oh, wala may nakadungo ganina, George. Punta kayo sa Facebook page ng Heart FM. And you can comment also. Doon sa ating question of the heart that goes, dapat nga ba ang lalaki ang mag-first move? Ay, pag, you know, intimate moments. No, kasi, alam nyo, sa tradisyon, lalaki naman talaga dapat. Diba? Oo, kasi, given that sila ang, they have the masculine energy. Diba? Ang mga babae kasi, sinusuyo yan. Hindi sinasabayan, sinusuyo. Wag nyo sabayan. Ang mga babae, pagalit yan, sinasabi ko sa inyo. 313 to ito, sige. Magbasa tayo. Danilo Simborio, magandang, ay si Sir Danny, oh, magandang umaga. Thank you po sa inyong pakikinig. Hi to Sir Jerry Flores, papunta sila ng Lagindingan Airport. Nakarating na siguro to sila ngayon. Sana po yung narinig yun pa to. Oh, maraming salamat ha. Ito naman si 86003 sa ating text line. Greet lang ko sa akong mga kauban na si JR, si Hazel. Papunta sila ngayon ng asaan na Mino sa Heart FM. Hi to Sir Wari Bars. Thank you sa inyong pakikinig. O sige, dapat ka bang lalaki ang mag ano, first move sa intimacy ha? Yan ang ating pag-uusapan sa ating question of the heart. At abangan mamaya dahil may mga mananalo. Meron at merong mananalo ng ating block screening ticket giveaway. Gusto mo ba? Oh, abangan ang aking cue ha. Para manalo ka ng ating ticket giveaway. Ato, sa mga nag-aabang 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Also, Facebook page po natin. Paki-follow, like, and share. Mag-comment po. Oo, sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Yan, ang inyong abangan kasama si George dito sa Music from the Heart. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstry Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

10:31. Moving on to Tahana Now by El Mano. And the next song is brought to us by Birch Free Fortified Twin Pack. Pandalawang baso, 2 times sa nutrisyon. 2 times. Oh, 2 times sa nutrisyon. Yan, 2 times na inom. 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na. At tumawag na kasi I need my lucky caller number 3. Ito po ay ang pamimigay na ng Heart FM ng block screening tickets para sa nalalapit na Spider-Man block screening. Gusto mo? Tumawag na 0917-1579-927. Magantay ako.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:36. Tahanan by El Mano. What a beautiful song. And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pandalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na. At kanina, hala. Grabe no? Talaga si Heart FM, siksik, liglig, umaapaw dahil namimigay na tayo ngayon ng libreng ticket para sa ating block screening ng Spider-Man, A Brand New Day. 2 ticket naman ito dahil Heart FM. O sige, kausapin natin ang ating lucky caller on the line. Hello, maayong buntag.
1: Maayong buntag, George.
0: Hi, hi. Sino ito? Anong pangalan mo? Taga saan?
1: Hasmin
0: sa Jail, kamaman. I see Hasmin, tama?
1: Yes po.
0: Ay, magandang umaga, Miss Hasmin.
1: Good morning.
0: Good morning, para sa 2 ticket. Oy, eto ha, sa ano to ha, sa Spider-Man to. Diba parang kakatapos na namuana?
1: Yeah.
0: Oh. Ano, kailan at saan gaganapin ang ating vlog screening? Ito ngang sa pelikulang Spider-Man, A Brand New Day.
1: Okay, August 2, 2026, Cebu Cinema 3 and 4 SM in downtown 7 PM.
0: At dahil dyan, may 2 ticket ka na.
1: Yay!
0: Congratulations! And to seal
1: Thank
0: it off,
1: you.
0: Hasmin, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations, mga sweethearts.
1: Thank you.
0: Ganun lang po kasimple, ha? Abangan ng cue ng DJ. I'll be back. More of your favorite love hits coming your way. Siyempre, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Grabe yung mga papremyo sa Heart, ah. Ganun po kami dahil mahal namin kayo. 10:48 at the time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. And yeah, I didn't know I was looking for love until I found you. Actually, this is my go-to KTV song. Ay, ang sarap lang, no, isipin na may may kapartner ka, lalo na ngayong Kinky Friday. O para, di ba, kasi yung question of the heart natin, malalaman natin, sino ba dapat? Oo, ang manguwit una, mag-first move, lalaki ba o babae? Acceptable na ba na babae yun ang first move ngayon? Which I guess my answer is yes. Parang natatanggap na ng society that the women can also do things men can do. Di ba? Oh, lalo na sa intimacy, ano? Oh, but yeah, there's some na talagang naghihintayan. Alam mo yung naghihintayan? Depende yun. Sabi nga nila, depende sa kung sino ang unang nakaka-feel ng Sige, pasa mo na ako. Ito mga mensahe sa ating messenger. Hi to Sir Efren Wayan. Happy Friday sa inyo, Wayan family. Thank you sa inyong laging pakikinig. Bracamonte Rovelin. Hi, good morning, George. Dapat man June mag-una o first move ang lalaki. Kailangan kayo sa pananaw sa uban nga ang babae ang mag-first move. Kaya mauna ba yan ay nasanay sa atong mga katigulangan. Salamat sa pa-shoutout, George, Ate Janet, na naka-duty sa Lavanderos Laundry. Magandang morning. Namiss ko si Ate Janet, ha? Maming buntag. Mami Marilyn Gonzalez, papunta na kami ng airport, my sweetie G. Kaya mularagan na ang Ate Jade mo and fam papuntang Japan. Ingat po kayo. Thank you, Ate Jade. Nice meeting you. And Gonzalez fam. Ay, mami, namiss kita, ha? Salamat sa pag... Salamat sa pakikinig. Oo nga. Oo. Si Sir Danilo. Good morning, Sir Danilo. George, pareho. Dapat both, George. Sabi ni Lady M. Dapat ba? O siguro nga, ano? O, maraming mga mensahe din sa ating messenger. Let me just have a very quick check on it. May, shoutout sa Tanang Taga Zone 12, Baloy, Ate George. Pa-play. O sige, I'll try to play your requested song. Thank you. Elizabeth Uba Factura, wow, hindi ako, eh manya kasi ako. Gusto ako ang maagoy, ikaw di ang mauna, ha, Beth. Miriam Acera, ay dapat lang gid ang boy sa mag-first move. O, di ba? Sabi pa ni ate, diha mates ilang kamatinud-anon. Dapat sila ang mag-una para ang girl matunaw ang heart. Ay, grabe. Ate Irene, Toms, depende sa moves, but mostly, kay lalaki usually, ang mag-first move, Jod. Diba? Para ma-feel ni mo ang kanyang, sabi nga ni, ano, matinudano ng kanyang intention sa'yo. Kung musugot, edi go. Kung hindi, huwag pilitin, na. That's the rule. It is now 10:49. Let's go. Let's do the blessing time dito sa ating The Price is Right Overload. Ayan na yung aking ruleta. Let's go ahead and spin. Ready na siya. Oh. Thank you. Maraming salamat. Eto na. Oy. Ay, kapag kayo natawag, ha, you know what to do. O, fifth floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, magdala ng ID. Huwag kalilimutan yan. At sa ating pag-ikot ngayong umaga, our third winner for today will be coming from, uy, dun sa ating driver. Oo, driver category. Ayan na yung ating Dropbox. Maraming salamat. Mula sa driver category, ay taxi driver pala ito. Congratulations mula sa Alfeca Taxi. Oh, ikaw yun. Congratulations, Vincent John Alvarado. Vincent John Alvarado mula sa Alfeca Taxi, congratulations. Ikaw ang ating winner ngayong umaga. Kaya naman, ha? Magdala, ha? Magdala ng ano, ID. At 14 days na yung ating claiming period. On the prices, rise overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. I'll be back with all of your favorite love songs as my final set. Ngayong umaga, keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Two more minutes bago po mag alas 11. Ang saya. Ang saya. Grabe, no? Oh, kaya padayon mo sa pagpamino, mga sweethearts, para manalo ng ticket para sa FICO Block Screening at Heart FM Block Screening ng Spider-Man A Brand New Day. Oh, magkita-kita tayo dyan, ha, sa Heart FM Block Screening that will be this coming August 2, 2026. So, Sunday yan. Oh, diba? Sabi naman ito, sign ko lang ha, bago ako magpahalam. 3363, dati ang lalaki talaga kasi nakabatay sa pamahiin. Pero ngayon, hindi na kasi kaya na ng babae kung anuman ang kaya ng mga lalaki.

Frankie Dugong. Hi, Frankie. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you, thank you. And it's gonna be Harvey Stone now taking over para sa kanyang heartbeat sa alas 11 hanggang alauna. Ang saya, puno ng ano, tuwa at pagmamahal ng aking puso. At may pamimigay din pala si Harvey. Just wanna let you know. Kaya padayon sa pagpaminaw. Spread love and admirers and be kind in all days and in all ways. And you know that I will be back later sa Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. Basta magkinuhitay, basta kay malipay. Well, depende. Sabi nga, ako, naniniwala ako ngayon. So, siguro, if you would have this topic, let's say, I don't know, 20, 15 years ago, many would say na lalaki. Pero now, diba, iba na ang panahon ngayon. So, yeah, depende. Friday ngayon ha, baka may plano kayong mamaya. Kinuhitay na ba? Ayan na. This has been George. Maraming salamat ha, again. At manatiling nakatutok, syempre, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Bye, take care.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:28 ang oras natin, sweethearts. Good morning, happy Friday everyone. Welcome na naman sa ating programang Heartbeats. At saka, excited na ba ang lahat? Kasi it's gonna be a weekend. Di lang yan, excited din kasi ang daming tickets pamimigay natin, ha, para sa ating block screening. Anyway, dalawa pong block screening natin. Maya-maya lang, abangan nyo kasi mamimigay tayo ng libreng tickets. And ito po yung block screening po ng FICO. So one ticket sa ating maswerteng winner. Kaya abangan, ha. Wait for my cue. Once magbigay nako ng cue, tawag ka agad. Right? Anyway, oras natin 29 minutes after 11 o'clock na po. And time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka, speaking of healthy, ha, happy Munggos Day kay Joseph Ranara. Ang munggos-munggos at kay next week pa ato ang blessing, ha. So dapat diskarte lang tayo kung sa ito'y masudaan na ito. At saka happy Munggos Day kay John Ross. Ito, isa to sa mga paborito niyang ulam tuwing Biyernes, di ba? Ay din kay Sir Efren Wayan, Mami Elaine Gales, mayong-mayong pagpaminaw sa inyo. Ito yung mga regular natin na mga mga sweethearts, ha. Naku, maraming salamat talaga. Anyway, yung mga sweethearts din natin ngayon na ano bang ginagawa nila? Oh, busy-busy, ha. Yung iba naman mas busy-busy sa pagpang-apply og trabaho. Naku, sweethearts, good luck sa imo, ha. Tanang swerte, ha, na kanimo karong adlawa para at least madawat ka sa imong first job, right? Yung iba naman yung mga kaka-resign lang at naganap ng ibang trabaho. Sige lang, ampo lang yung taani, ha, nga makakita ito og trabaho, ha. Pangayuan lang, di ba? Anyway, happy listening din po sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig sa atin. Diyan po sa may Bulua. O, baga-baga sa Dias sa Bulua, ha. Happy listening sa ating paboritong karinderya dyan, ang 3C's Eatery. Open ba ngayon si Ate Cha at saka si Kuya Lito? Shoutout po sa inyo, ha. Maraming salamat din sa pakikinig araw-araw, alright? 11:31 na pong oras natin. Magbabalik ako right after this short break. Tumutok lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, habing garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Matagumpay na isinagawa ng City Local Environment and Natural Resources Office sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Rapid Biodiversity Assessment sa mga barangay ng Kauswagan, Bonbon, Bayabas, Carmen, Tagpangi at Bayanga sa Cagayan de Oro City. Layunin ng assessment na matukoy ang presensya ng iba't ibang uri ng flora at fauna at makalikom ng baseline biodiversity data na magsisilbing batayan sa pagpapalakas ng City Biodiversity Index o CBI at sa pagbuo ng Urban Biodiversity Management Plan ng lungsod. Ayon sa Clenro, mahalaga ang technical guidance at suporta ng DNR upang matiyak ang maayos na biodiversity monitoring at maisulong ang science-based environmental planning at biodiversity conservation. Umaasa rin ang tanggapan ng mga nakalap na datos ay magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mas epektibong mga programa para sa pangangalaga ng biodiversity at sa pagsusulong ng napapanatiling pamamahala ng urban ecosystem sa Cagayan de Oro City. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts 1216. Time check brought to us by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening kay Mommy Rosa Olandres Macha at saka pabati niya ang Olandres family, Timbal family, Macha family, Alcolea family at saka yung Balomadres family. Maraming maraming salamat po ha sa ating mga sweethearts na solid na solid. Diyan po sa may kamamanan, shoutout sa inyo. At saka happy happy listening din sa may Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Maayong pagpaniud to sa mga nagkaundi karon sa may Tisha Eatery. May isa diya ay nakatulo na ka-rice. Secret. Hi din kay Mr. Ryder. Eto na naman si Mr. Ryder. Mag-ingat ka, Mr. Ryder, ha? Oh. Ikaw na ba yung icing sa ibabaw ng cupcake ko? Parang ganun, diba? So Mr. Right pala yun. Happy, happy listening din sa ating mga taxi drivers ngayon. Yung mga drivers natin nagpapahinga. Oh, basta lunchtime. Hi din sa Mars Laundry Shop. Atong silingan diya. Hi kay Richard o kay Anne. And of course, sa kailang anak na si Crystal May and also si Krisha May. Happy, happy listening po sa inyo. Abangan nyo! Another ticket para po sa Heart FM's block screening po ng Spider-Man. Abangan nyo, maya-maya lang po. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 48 minutes after 12 o'clock. Camila Cabello and Shawn Mendes. Senorita. Senorito, si ba? Nagagagalit yung nanay natin at saka yung tatay natin. Hoy, tabang din he. Saka diha, senorito, senorita. Hoy, shoutout sa ating mga sweethearts ngayon ha na kumakain pa na kanilang lunch. Happy happiness din sa inyo. And also, hi din kay Mommy Marilyn. Sarap-sarap ng linuto ni Mommy. Ginataang nangka with pork ribs. Nako, sana all. Grabe ka lang, Mia. Ano? Ay, Mia, oy. Oh, kahit daw may arthritis. Shout out to you, Mommy. And also, hi din kay Arlene Patriana. At pabate ng happy, happy birthday kay Ate Stella Liesis Vasalio. Happy, happy birthday to you. Maraming maraming salamat din ha sa pakikinig. And also, hi din. Hi daw sa kanyang self. Hello, self. Happy listening sa imo. And also kay Jun Rosa ng JL Flower Shop. Nakikinig siya sa atin ngayon habang nag-enjoy sa kanyang paniud to. Brother Jun Rosa, happy, happy listening sa imo ha. Ito na ang ating pamimigay ng bigas sa ating The Prizes Rise Overload. Ito na, umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may barangay Lapasan. Buno tayo dito. Winner natin galing dyan sa may San Juan, Barangay Lapasan. Ito po, congratulations kay Lovely Luz Torres. Lovely Luz Torres ng San Juan, Lapasan. Congratulations to you. Ikaw po ay nanalo ng bigas at grocery items. Pakikuha lang po ng inyong papremyo dito sa aming istasyon. Of course, huwag kalimutan magdala po ng inyong ID. Congratulations muli! Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 12:50, magbabalik pa ako. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, we've got 3 minutes after 1 o'clock. And that's it. Maraming salamat po ha sa pagdalo po sa ating programa. Babalik ako later, 3 o'clock, Heart Afternoon Drive. In the meantime, ready na si George sa programa niyang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mayong hapon mga sweethearts, and it's a beautiful Friday and we're gonna make it much more wonderful. Sa ating mga love songs that I'll be playing all throughout our program, Dear Heart, hanggang alas tres po ng hapon. Kamusta? Yung manakasiesta na, nakahigda-higda na, nagre-relax na, nanotpik na oh. Humanagkaon. At sa lahat din ng mga establishments at mga employees na nagre-relax din kahit na busy sa work pero naka-background si Heart FM. Well, I'll soothe your afternoon dahil eto na yung mga love songs na. At eto na rin, I'm waiting for your shoutouts and requests. Sa mga gustong magpabati and for your request, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page sa lahat ng mga naka-online. Sige, i-message mo ako, i-chat mo ako sa ating messenger, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 1:17 on the clock. We got one of our favorites, Hapo Hiking Society with When I Met You. Samahan ako ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 131 Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Sinalubong tayo ni Maring Karen. Why? One of the, you know, the Carpenter's best. We got close to you. And that song was brought to us by McDonald's. Kamusta? Nagre-relax na, no? Well, let me be with you. Yeah, yeah. Let me join you, okay? Let my love songs hug you on this very cold Friday afternoon. Kamusta mga sweethearts? Si George po ito. And dear heart, ang sasa inyo till 3 o'clock. Happy birthday kaya 8678. Greet lang nako akong self. Milestone nako now. Salamat ati. Si Ate Grace. Happy birthday, Ate Grace. Lahat ng mga sweethearts natin sa Goldcrest. Uy, maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you, thank you. Ito si 7577. Good afternoon, George, at sa lahat ng staff sa Heart FM. Shoutout na ako si Sir Nins Aplacador and Broad Rodelin Albiso, nakikinig sa Heart FM. Salamat sa pagbasa, George. Galing kayo, Sir Oliver DePalco ng Indahan. Mamaya, ha? Oh. Excited na mga kamot, no? Sa pagpindot. Mamaya pa, yung pamimigay ko ng libreng ticket para sa block screening ng Spider-Man A Brand New Day ng FICO at ng inyong Heart FM, syempre. We'll be taking you back to the movies all over again. Eto, yung mga numbers natin for you to send your texts and your shoutouts sa mga request din ninyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, ha? Paki-follow, like, and share, please. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City 134. More love songs coming your way. Siyempre, dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 147. Sa malamig na Biyernes, let my warm hugs go straight to your hearts through my love songs. George Pueto, you're stuck with me till 3. Dito po sa ating programang Dear Heart. And the pop star Princess with How Could You Say You Love Me. Actually, this is one of her first songs to be released, no? Simula nung nanalo siya sa isang search. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Thank you, Mami Gemma Popos. Hug ko sa imo. Maraming salamat, ha. Oh, grabe naman. Pinabusog mo naman ng Heart FM crew. Dagang salamat, Mami. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa may Upper Carmen, sa may Zone 10. Dagang salamat, ha. Kiniingon si Mami. Ang daming nakikinig dun, George. Dagang salamat. Hi to Ate Gigi Hazel. Kay ito naming mayong hapon diha. O sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa may Barang Makabanan. Tunay Kalugar Vlog, may hapon, shout out. Ayan, abangan nyo mamaya kasi mamimigay tayo ng ticket, ha? Ala, excited na, oh. Ah, si Sir George para ito. Oh, we will be announcing kung kailan available po yung tickets for release. As of now, yung FICO tickets, yung mga FICO winners natin, oh, you can drop by dito sa station and claim your tickets. Hi ka, Ma'am Rose. Rose Bihiga at kay May Ann Fuentes. Dagang salamat sa inyong pakikinig. O, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa atin namang Facebook page, ha? Oo, pwede kayo maka-message doon while waiting for the queue. O, diba? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Break muna si George, o. Ginawa gamay. And I'll be playing you more. But yeah, you better stay tuned. Dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Whitney Houston, one of the best singers the world has ever had. Saving All My Love for You. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Uy, umiinit na ang ating Biyernes. Kaya naman, umiinit din ako sa pagiging generous. Generous. Sa pagiging generous. Kasi nga, mamimigay tayo ng Bowie Block Screening ticket natin. Ha? This is Heart FM. Oo, Heart FM Block Screening for Spider-Man's Brand New Day. Nga, tingnan natin. Meron akong naghanap ako ng caller kanina eh. We have someone on the line now. Let's hear him or her out. Hello, maayong hapon. Hello? Hello po. Parang hindi ako naririnig. Bigyan kitang 5 seconds. Hello, maayong hapon. Hello? Parang putol-putol lang ninya. Hello?
1: Hello, hello. Hello.
0: Ay, ang tagal sumagot. Wala na forfeit na yung joke lang. Hello po, maayong hapon. Ano pong pangalan mo? At taga saan ka? Hello? Hello? Sige. Bigyan kitang 5 seconds ha. Kung hindi ka pumakasagot, let's proceed to another caller. Would that be fair? Hello?
2: Hello?
0: Hello po. Ayan.
2: Baka na.
0: Hello?
2: Hello, hello.
0: Ano po nangyayari? Maayong hapon. O, taga, sino po ito? Taga saan?
2: Taga, this is John Recibanyes, ma'am, at taga Agusan, Cagayan de Oro City po.
0: Agusan? Kasi kanina chinecheck namin, parang hindi mo kami naririnig. Okay na ba tayo ngayon? Just wanna make sure. Naririnig mo ko?
2: Opo, opo, ma'am. Medyo nilay ko.
0: Ah, may ginagawa ka po ngayon? Hello?
2: Hello?
0: Oh, may ginagawa ka ba ngayon?
2: Ah, wala naman po, ma'am.
0: Oh, kanina kasi hindi ka makasagot. Anyways, si John ng Agusan, tama?
2: Yes po, ma'am.
0: Sige, John, para manalo ka ng ticket, focus ka muna sa akin, ha? Dito ka lang, makinig ka sa akin. Oo. Kailan, no? Kailan at saan gaganapin ang ating Spider-Man block screening?
2: Sa August 2026, 7 PM sa SM Downtown CDO Cinema 3 and 4.
0: Ang galing naman. Ayan, very good ganun. Kapag nakafocus ka sa isang bagay, nakakasagot ka agad, di ba? Congratulations sa'yo. John, ano ang radyo ng heart mo?
2: Heart FM 92.7 ang radyo ng heart ko, ma'am.
0: Congrats, John. Ayan, we will be announcing kung kailan po makukuha yung tickets, ha. Ayan, congratulations sa mga winners natin. You just won 2 tickets. Abangan, dahil mamaya si Harvey Stone naman ang mamimigay, ha. Ako mamimigay din ako mamaya ng blessings. Kaya naman, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 248. And indeed, it is true. Love is the answer. England Jan and John Ford Coley for you. Maayong hapon mga sweethearts. Nako. Ala, dumidilim na naman ang paligid. Ala, mag-ingat po kayo ha sa mga may lakad ngayon. Payong na. Ayaw kalimti. Uy, nako. Si punon ka, ubuhon ka, ani mabasa kag ulan. Hey, George, we'll be with you till 3 o'clock. Ilang minuto na lang ano. Oh, nalalabi sa ating programa ngayong Biyernes. Hi to 2745. Malandungon nga kahaponon sa tanan. I feel nga pwede mag-emote-emote sa song o banan sa panahon. Oo nga, ano. Medyo landong. Hi, Tisha Eatery. Hi sa'yo, Mr. Ryder. Hi, Rai. May nga hapon sa inyong tanandiya, ha? Hi to 7234. Shout out. Greet ko kay Wilcita Zalzos. Happy, happy birthday from Ron Valdez, Chris Liedo, Bernard Bato-Bato, Ruel Takalinar, and Mark Abbas. The number one station in the nation. Ah, grabe naman kayo. Dagang-dagang salamat, ha? Madonna and Child Medical Center is celebrating their 50th anniversary. Tama? Happy anniversary po sa inyo, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig. At dahil nakikinig kayo, eto na! Biyaya ang sasa inyo sa The Prizes Rise Overload. Ayan na, sino kaya magiging winner natin ngayong hapon? Let's go ahead and spin ruleta. Sa mga may entries dyan, get ready. Baka pangalan mo na ang matatawag ko, ha? Ayan na, eto na. At yung ating ruleta ay napatigil sa Barangay Bayabas. Barangay Bayabas, yung drop box. Ay, dagang salamat, Kending Boys. Ito, ang aking napunot mula sa ating Barangay Bayabas Dropbox. Mula... Ay, kasi si Harvey yung... Siya po yung Kending Boy ko ngayon. Ito, mula sa Zone 1, Barangay Bayabas. Uy, congratulations sa'yo, Mary Jean Lerasan. Mary Jean Lerasan mula sa Zone 1, Barangay Bayabas. Congratulations! Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Pag nag-claim dito, magdala ng ID, ha? Pero ayaw sa karon kasi parang uulan. O, try natin bukas, ha? O, 8 a.m. to 5 p.m. yung ating claiming period. And that's gonna be working hours, weekdays. Weekends naman pwede. O, basta Saturday kasi dito pa kami. O, dito tayo located sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, along Valmenta Boulevard. O, may signage naman, makikita ninyo Heart FM, ha? Dito lang po tayo papasok. At 14 days lang ang ating claiming period. O, sa mga winners. At ang ating The Price is Right Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Playing you my last set of songs. Stick with me. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpulong ang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 10 o CIDGRFU-10 at Bureau of Internal Revenue BIR Regional Office upang higit pang palakasin ang kanilang koordinasyon sa pagpapatupad ng batas laban sa mga paglabag na may kaugnayan sa buwis. Pinangunahan ni CIDGRFU-10 Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Jerome J. Ragonton kasama si Police Major Gerson Sullivan ng Cagayan de Oro City Field Unit ang pagbisita kay BIR Regional Director Attorney Helen Abillanosa sa Cagayan de Oro City. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay ng dalawang ahensya ang pagpapahusay ng koordinasyon, pagpapalakas ng palitan ng impormasyon at pagpapatuloy ng magkasanib na operasyon upang mas mapabuti ang pagpapatupad ng batas at serbisyo sa publiko. Ayon sa CIDG, ipinakikita ng inisyatibong ito ang kanilang sama-samang hangarin na maprotektahan ang kita ng pamahalaan, mapanagot ang mga lumalabag sa batas sa buwis at higit pang mapatatag ang ugnayan ng mga ahensya sa Region 10. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 12 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 3:33 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon. Mas maganda ka pa sa hapon. Welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. Thank God it's Biyernes. Of course. Happy Friday, everyone. Ako, excited na ba ang lahat? Kasi magwi-weekend na. Ang dami nating mga plano over the weekend. Sana matuloy, di ba? Pero yung iba is rain or shine, dapat matuloy. Merong date na yung weekend. Ako, sana matuloy yan, ha? Oh. At saka yung may mga appointment ngayong weekend, oh, para sa pangkabuhayan, para sa kinabukasan. Ay, good luck po sa inyo, ha. Anyway, mag-enjoy tayo sa ating Friday afternoon. Kahit na maulan sa labas, patuloy pa rin yung buhay natin, ha. Let's continue to be happy this afternoon. And of course, ako nang bahala sa mga music para magaan yung mood natin, di ba? Meron kayong mga pabate dyan, no? Magulat lang ko, ha? 0917-1579-927. Pabatiin natin ang happy listening. Umpisahan natin sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10, Upper Carmen. Of course, si Mami Gemma Popos. Nako, maraming salamat. Oh, nakabalik na talaga si Mami dito kanina, ha? It's been a while. At saka maraming salamat din po sa inyong mga pasalubong, ha? Grabe. Ang dami. Bali, 5 kakarton. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon na kakagising lang. Yung iba naman is inaantok pa. Nako! Ako malapit na magpalpitate. Dalawang tasa ng kape na yung naubos ko, ha. Pero at least, in fairness, nawala yung antok ko. Kasi andyan kayo, di ba? Happy listening po sa lahat ng ating mga kaibigan ngayon. Diyan po sa may, still from Upper Carmen, ha? Happy listening kay Jonix Blue. Zone 10, Purok 6B. Parang kapitbahay lang yata to ni Mami Gemma. At yung mga sweethearts natin sa may NHA, yung Shell. O, dyan po sa may highway, ha? Shell station natin. Naglanog-lanog kanuna yung Heart FM. Maraming salamat po sa inyo din, ha, mga sweethearts. Isko be! O, maayong hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon na of course wala talaga silang choice. Nagpapalaba na sa kanilang paboritong mga laundry shop dito, ha? Kasi dili man na mauga. O, atong panahon, wala man nakig-cooperate sa atong linabhan. Pero on the good side or on the bright side, at least, di ba, ang sarap ng amoy pag galing sa laundry shop yung mga damit natin, di ba? Mars Laundry, ha? Mayong pagpaminaw sa inyo. And also kay Sir Efren Y and Eddie Kenya. Kumusta kayo dyan sa Bukidnon? Umuula na ba dyan? O, dapat mag-talkubong kayo ng maraming kumot, ha? Para hindi kayo lamigin. O, di ba? Happy listening po sa inyong lahat sa mga naka-tune in ngayon. Alright, babalik ako. Oras na natin is 3:36. More music pa rin sa aking pagbabalik. Right after the short break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 3:47 ang oras natin, sweethearts. Kayo nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And that was Sabrina Carpenter with Taste. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Oy, happy, happy, ha? Birthday. Birthday boy natin ngayong araw na to, ha? Si Wilcito Salsos. And it's coming from your friends, si Ron Valdez, Chris Liedo, Ruel Tagalinar, kay Bernard Batubato, and also kay Mark Abbas. Mga kaibigan mo dyan sa may Madonna and Child Medical Center. Nako! For sure, busog na busog tong mga nagpag-greet sa iyo. Happy, happy birthday once again to Wilcito Salsos. May you have many more birthdays to come, sir. Good health, ha? Oh, God bless you. At saka magayong hapon din po. At happy, happy birthday kay Ate Grace. Oy, milestone birthday din niya ngayon, ha? Oh, tansya ko, nasa 18 or ano ba, 21st birthday? O di kaya 30th birthday? Oh, sabihan mo ako, Ate Grace, ha? Pang ilang milestone mo na ito, ha? But anyway, oh, milestone. Oh, cousin yan ni Harvey Stone. World Cousin Day nga ngayon, ha, di ba? Baka pinsan ko yan, ha, Ate Grace, ha. But anyway, happy, happy birthday to you, Ate Grace Egypto. Sa mga kasamahan mo dyan, sa may Gold Crest, nako, magpapakain siguro to si Ate Grace, ha. Papapansit. Happy, happy birthday once again. Yung mga birthday celebrants din natin ngayong araw na to, happy, happy birthday po sa inyo, ha. And also, hi na din sa ating mga sweethearts. Ngayon sa may Market City, Agora. Diyan din sa may Melodia Pharmacy. Happy, happy listening sa inyong lahat. At yung mga sweethearts din natin, nakikinig sa atin diyan sa may Barangay Lapasan. Yuhu! Ang dami yung mga sweethearts natin diyan, ha. Especially dito sa may Bacongan Street. Sila lahat diyan, naka-Heart FM. Maraming salamat sa inyong lahat, ha. Anyway, oras natin, alas 3.50. Abangan nyo mamaya yung lucky caller number 2 natin, ha, para po sa ating pamimigay ng tickets. Heart FM's block screening. Spider-Man po, ha? Malapit na mamaya ang tabayanan. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDOI Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
6: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
7: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 29 minutes after 4 o'clock. That was Cup of Joe Multo. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon, sweethearts! Magandang hapon din kay paring Jason. Jason, ano ba yon?
1: Wala.
0: Ano yung account natin dyan?
1: Jason Space Heart FM.
0: Alright. Pakipalo na lang po. At saka, of course, si paring tutor ha. O, check natin yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad ngayon. Makakasama natin ang ating mga Pogging Heart Pasada Group.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon, HPG Joseph Ranaro of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
3: Magandang hapon din sa iyo, Harveston. Magandang hapon, Jason Stel.
0: May hapon.
3: Kanina, galing po tayong Limpid Kite Drive. May build up na po dyan. Papunta po ng St. Recto hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge. Ganon pa rin, mahaba-haba na pong pila dyan sa may Marcos Bridge sa ngayon. Harveston, both sides. Hanggang nakadating tayo ng RN Pilais. Anak ko, mabigat na po ang daloy ng traffic dyan. Hanggang kung galing kang Patag Harveston, papunta po ng Villarreal. Sana umiwas na kayo dyan kasi taas-taas na po ang traffic dyan. Bumper to bumper na. Kasi may ano dyan, may isang private school na nag-uuwian na yung mga estudyante natin dyan. Kaya umiwas dyan sa may banda po ng galing Patag, papunta po ng Villarreal.
0: Alright. Anyway, maraming salamat sa iyong report.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga sarang nadaanan ko ngayon. Ako si HPT Joseph Poy Kuratranana ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:42 po ng hapon ng oras natin. That was the Huntricks with Takedown. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy listening sa atong mga sweethearts. Nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Tagulungan, tsaka sa may Villanueva, Misamis Oriental. Shoutout din sa may Claveria. At tsaka dyan po sa may Balingasag, ha. Maraming maraming salamat po. At hanggang ngayon, nakikinig pa rin kayo sa Heart FM. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Upol. Hi din sa may El Salvador. Shoutout po sa inyo. At tsaka, congratulate natin na yung mga winners ng ating pamimigay po ng ticket sa ating block screening. Dalawa po yun, ha. Tsaka pakidala lang po ng inyong ID, ha. Punta lang dito sa aming himpilan. Fifth floor, FICO Admin Building dito sa may Vimenta, ha. Tapat lang sa West City Central School. At syempre, batiin natin muli ang ating mga birthday boy. Happy, happy birthday kay Wolcito Zalzos at tsaka kay Ate Grace. Milestone ni Ate Grace ngayon, ha. Diba? Sabi ko, parang nasa 18, 21 or nasa 30 lang yung age ni Ate Grace. Anyway, Ate Grace, ha, sana maging masaya ka sa birthday mo, ha. Mubawi, Rami. Pohon. At saka, happy, happy birthday din sa ating mga sweethearts ngayon na nag-celebrate, ha. Yung iba naman is na andyan sa may, pasyalan dyan sa may Upper Nazareth. Yung High Ridge. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha. At syempre naman, speaking of High Ridge, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Eden Solis. Of course, araw-araw sila nakikinig ang ating mga staff dyan, ha. Kumusta naman mo? Na-miss namin kayo, ha. Mag-message kayo. Basta bukas. Samahan nyo ako bukas, ha. Kasi we'll be doing the 90s show, ang ating The 90s Heart. Alas 9 po yan hanggang alas 12. You'll be hearing all your favorite music from the 90s. Alright? Oras natin, sweethearts. 45 minutes after 4 o'clock. Eto na. Sabi ng busina ng pag-asa, ha. Ang ating The Price is Rise Overload. Eto na, ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng ating maswerteng winner. And this will be our last winner of the day, ha. Sino kaya? Oy, dito tayo tumapat. Uminto sa may Barangay Gusa. Lugar na to. Alright, bunot na tayo dito. Winner from Barangay Gusa. Eto, congratulations kay Bibet Luzana. Bibet Luzana ng Barangay Gusa, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pakikuha na po dito sa aming istasyon, ha. Huwag kalimutang magdala po ng ID. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako with the music from Kyle Rafael. Kaya tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Virtual.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
5: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

92.7 Hot FM Cagayan, the oron 93.7 Hot FM Buginoon. Oras natin, sweethearts, 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. And sabi nga sa kanta, hanggang dito na lang ako ha. Of course, I'll be saying bye-bye now. And magkita-kits tayo bukas. Sama-sama pa tayo ha. 3 oras yung pagsasama natin bukas. Of course, mag-party-party ta with the music, with the tunes from the 90s. Alas 9 hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Of course, kasama nyo sa inyong general cleaning, sa inyong paglalaban, sa inyong pag-gardening, sa inyong paggagansilyo, at saka sa pagwashing ng mga sasakyan ha. Party-party tayo bukas, mga auntie at mga uncle. Anyway, leaving you with a song from Alamid. Of course, sama-sama tayo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. God bless you all. Bye-bye. Happy weekend.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Heart 92.7.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy. Everybody is happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:04. Heart FM News Update.
1: Kinakaharap ng Cagayan de Oro Seafoods Wholesalers Association ang kakulangan sa pasilidad at supply ng tubig sa Bulua Fish Landing, kasabay ang patuloy na paglaki ng lungsod at pagtaas ng demand sa mga produktong lamang dagat. Ayon kay Association President Irene Floro, hindi umano ito reklamo laban sa lokal na pamahalaan, kundi bunga ng limitadong kapasidad ng pasilidad na itinayo pa noong 2003 at hindi na sapat para sa kasalukuyang pangangailangan. Bukod sa pagsisikip ng lugar, isa rin sa mga pangunahing suliranin ang mababang presyo ng tubig na nakaapekto sa kalinisan at maayos na operasyon ng fish landing. Dahil dito, nananawagan si Floro sa pamahalang lungsod na magpatupad ng mga hakbang upang mapalawak at mapaunlad ang pasilidad, kayon din ang supply ng tubig upang mapanatili ang maayos na sanitasyon at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng sektor ng pangisdaan. Ito po si Tony Ginsales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart FM time. It is now 6:32.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
8: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
7: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
8: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na ilain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
12: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Time Check brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tulog tiyara.
10: Tingin ko pa lang, para bang
9: local and proud.

0: avenue for local talents and artists. The Luchada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la. La la la la la la la. Heart FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud na anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa ginong pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang banner mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang ginong pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Heart FM Time. It is now 9:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:59.
1: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:31.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Smart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 4:30. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Barra Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So, need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bagong yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.
7: This is

92.7 FM ka gaya Deora City 93.7 FM Boogie Dawn Heavy ka 13 minutes after 7 o'clock isang magandang umaga ng Sabado po sa inyo lahat. Kung isa po kay lahat, siyempre ba brand new day today. Uy, pang-anim na araw sa linggong ito and happens to be the 25th day of the month. Di pang araw na lamang, buwan na ng Agosto. Ayay ka! Palapit na naman ang Pasko. Ilang araw na lamang, isang buwan na lamang, magbe-ber na. Pero maghihigalain muna tayo, ha?

0: kalangitan. Di ba? Alam niyo naman, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit yung sinasabi, alam niyo naman yung panahon natin ngayon, parang ugali ng babae yan. Pabago-bago yan. Oo, ngayon, okay, mamaya-maya, hindi na. Ay, ginoo ko. O tala, text mo na ako kung gising ka na. Text mo ako, tapos naminaw na ka. 0961-8924-927. Alam mo, meron akong dalawang good news sa'yo. Ha, para po sa araw na ito. Alam mo kung bakit? Ay, nako! Meron pa rin tayong bugas at saka groceries. Hindi po nagpapahinga yan. Tapos, eto pa. Oras, oras! May mananalo ng tiket. Para po sa black screening ng Hard FM sa pelikulang Spider-Man Brand New Day. Bawat oras, ha? Mula po ngayong oras na ito. Hanggang mamaya. Hanggat may DJ. O, kita nyo naman, ha? Isang matindi pasabog. Ginagalit nyo kami, ha? Padali, bawat oras yan, mula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon. Dali na! Tumuto ka na, wala nang dahilan pa para magpatumpik-tumpik ngayong umaga. Abangan mo na ha. Mamaya, bibigay na ako na agad ng signal para tumawag ka. Pero maya, relax lang. Ha? E text mo muna ako, sabi mo sa akin naka-hard FM ka na, okay? Weekend 14 minutes after 7 o'clock, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Maayong buntag, Cagayan de Oro. Maayong buntag, Bukidnon. Manatili nakatutok ha. Nakikinig. At ang kasubaybay dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: Hard 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's

0: 92.7 FM ka kahan the orisi 93.7 FM ginoon. That celos. But ayaw mag-correct ng ating text line dito ngayon. Ha? Oh, ayan oh, ayaw. Anyway, sige, magandang umaga muna. Clark K. Oh, pera mo ko ng phone. Magandang umaga muna. Pera mo ko ng text line yung phone. Magandang umaga. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Isang good morning na good morning muna sa lahat ng mga nakikinig sa atin all the way from Kamamanan area. Thank you so much mga taga-Buntong Piyo at magandang umaga sa inyo. Ayaw mag-connect dito eh. Anyway, sa mga nag-text, eto babasahin ko na. Mamaya pa po kayo tumawag, mamaya pa po ipa-contest. Ano, naka-hard FM na ako, ganihara, ikaw lang na idugay tingog diha. Wala tayo magagawa, alas 7 po talaga ako pag Sabado eh. No. Hoy, maraming salamat kasi nauna ka pa sa akin, ha? Oh, good morning na good morning. Ito, good morning, Jason Steele, JL Flower Shop. Checking in. Magandang umaga sa inyo. Jude Ross, good morning. Maraming salamat, ha? Share din ang mga hugot dyan. Doon sa Jason Heart FM page, ha? Share nyo naman yung mga hugot doon para dumami tayo lalo. Magandang umaga. Ang Alice Family ng Barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Another one just came in. Magandang umaga kina Air Friend Hawaiian. All the way from Upol. Magandang umaga. Thank you so much for listening. Habi na ako, wala ka na ako. Alas 7 talaga ako pag Sabado. Kaya naman, isa lang makagising ng mga alas 6. May experience man lang. Diba na pag weekdays? Magandang umaga sa lahat po ng mga texters natin. Saglit, mamimigay ako. Oh, parang napaka-generous natin sa araw na ito. Ano? Mamimigay ako ng libreng ticket para po sa Heart FM's blank screening. Napili ko lang Spider-Man Brand New Day. Siyempre pa, starring Tom Holland, ha? Tama, no? Si Tom Holland ba ang bida ngayon? Oh, si Tom Holland. Ayan, oh. So, alam nyo na, ang kamukha kong artista. Pag titanong ko kayo kung sino ang kamukha kong artista ni Jason Steele, Tom Holland. Ha? Hindi si Spider-Man. Kasi nakamaskara yun. Dali na, magbibigyan na ako. I'm giving you now the signal. Tumawag na kayo sa akin. Now na! Dali, 0961-8924-927. Be my lucky caller number 7. Okay, lucky caller number 7 will do. Okay, naman, press those numbers right now. At ako na bahala sa inyong libreng ticket. Ha? Unang salbo! Kaka-check-in lang, pero may pa-premyo na kaagad. Alright, 7:30 in the clock. Ang oras na natin sa atin ng Big Shot Hot Dog, meaty na, cheesy pa. Commercial break tayo siglet. Magbabalik natin, we still got more hits. Ang sasa inyo, tapos mag-contest na tayo. Abangan natin lahat dyan, sweethearts. Madaling sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City 93.7 Thunder FM. Moving on, hey, ganito, ganito, ganito, ganito. 44 minutes after 7 o'clock, that says B19 for you. Hey, shout out muna sa Olandesa family. Okay na, Rosa, good morning, good morning, good morning, good morning. Maraming salamat po sa inyo ba yung ginagasabay ko niyang pa-shout out, ha? Sabi niya gusto daw sana niya manalo ng tickets din. Oy, shout out family Olandres, Timbal, Macha, Alcolea, Balubadres families. Magandang magandang umaga. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha. May good news ako sa inyo. I-follow niyo lang yung page ko, Jason Space Hard FM. May bibigyan ako sa inyong ticket. Ha? I-follow, like and share. You know, i-message niyo ako doon. Ha? Dali-dali. Malay niyo. Yung mga gustong magkaroon din ng ticket dyan. Oh, speaking of ticket, ng black screening, ng pelikulang Spider-Man Brand New Day. Nasa linya na natin, vlogging caller number 7. Hi! Hello! Good morning! Magandang umaga!
1: Good morning, Sir Jason Steele.
0: Hi! Don't call me sir! Hindi ako teacher! Ano pangalan mo?
1: Ako po si Rabba May Baha from Bugo.
0: Si Rabba May Baha ng Bugo. Okay, candidate number one, here's your question. Ito na, kailan gaganapin ang black screening ng pelikulang Spider-Man Brand New Day?
1: Sa August 2, 2026, 7 p.m. po.
0: Saan gaganapin?
1: Sa SM Downtown CDO, Cinema 3 and 4.
0: Yon, sino ang kamukha kong artista sa Spider-Man the Movie?
1: Siyempre po si Spider-Man.
0: Si Spider-Man, sabi ko, kala ko si Tom Holland. Nakamaskara yun eh, si Spider-Man. Anyway, congratulations ha, nanalo ka na ng tickets. Okay, hintayin mo lang yung announcement namin kung kailan mo makukuha ang ticket, ha? Okay?
1: Sige po.
0: Sige, maraming salamat. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 93.7 ang radyo ng heart ko.
0: Maraming salamat. Congratulations. Oy, teka muna. May nanalo ng mga bugas dito, ha? Ito yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas. Mga taga-barangay Bayabas. Eh, Pamino, Pamino, Pamino. Nanalo ng bugas itong si Jessame Bonilla. Jessame Bonilla ng Bayabas Zone 5. Congratulations. Ganun din si Boglas Ochige. Si ano yan? Boglas Ochige ng barangay Makasanding Tibasak. Congratulations. At Vincent John Alvarado, yung driver ng Alpeca Taxi. O Vincent John Alvarado, driver ng Alpeca Taxi. Congratulations ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganoon din si Lovely Luz Torres ng San Juan Lapasan. Ulitin natin, Lovely Luz Torres ng San Juan Lapasan. Congratulations. At bugas o grocery sad ang para sa imuha kay Mary Jean Lerazan ng Bayabas Zone 1. That's Mary Jean ng Bayabas Zone 1. Ganun din, congratulations kay Rebet Luzana ng Gusak. Congratulations sa kadaugsad ka ng bugas at saka ng groceries. Iba pa mga pangalan ha. Re-announce mamaya. Abangan natin lahat yan. Hey, we got 7:48 on the clock. Commercial break tayo si Glenn. Magbabalik tayo with more. Still with me. Ako po si Spider-Man. Ako po si Jason Steele. Padayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: This is Heart 92.7.